po ngayon. Siya monono ang lesyano, kubuyaki edin panabukado siya wintayo.